0: Ashirika humaputo hini kumhereka ihabari sokatu lavai wa lela na mjene wira nukwa njiheri ya edezo ura yuhiyu yoli kanene mlapuru mahumotene bonoti.
1: Radio Msambika Nampula.

maka ya kisuola nyanyu ile kohia mahikwa lava kwa opatira wisho ono kala mtu weta kasuni pieria onni veli ha komlopa na nakala kamtiana mtu neta kasa wona we baba kini retu kini kukumala bika kini sho mala bika ka okilati ona patero tokele la mvindria wemu wira baba le patendria ka weta kasa vale panya ka pivi lukurwaya Nam panya matematiko hili kadaka. Omukush okusha maki na kalukula tora. Yala niweha ya kalawira tuyo yolikana. Okele lo kwanya sa mupanya tuyo. Hili kanaka mna pachiro tokele. Ko vaka ihi sukatiaka mahala. Nkimvaretu. Nkaha ya kukalati mpavela mtia na kikilati. Nihiku kihinkala naka ona tinantikwa. Ona mtinina mpapi. Ona havya ntama. Ona kiva hakinalia. Nka tuno lihere kama hiko ale ke makela kokopa Seye yo ponera wi yo pon tokele la wi yo mlopana Olo hintela Te kwa ori weta kasi ke na mtela mroto Basi kini rupie ndia no kati wotela Nakala kamtia na pisi iso Kupasiariki Kupiera kukati wawe Eee Anamani ala nilina araru ala Kino opacharo himu wako lolo Wiriwa ariena na matoto ariena mama Ehina pavela ntokila ati batokoni Tuankela wisa otatu wakato

0: Akalarum holwarami bonoiti.
1: Bonoiti.
0: Nsina ni mwiro we.
1: Manuel Arturo kimwiro tala no wana matua.
0: Wana matua nkaheka radi msambiku ni pia ina mnashene. Wana matua.
1: Wala no nitia sana na orera pa.
0: No shukurela chao chao.
1: Chao.
0: Iwa ihali sawana matua. Kai katokuwa neno ihali sheni sa makuwa ni?
1: Makuwa kukala muturu mwitete neto watete.
0: Eka? Ne emelio uiba?
1: Kasi emeljaka vati, emeloro kali karua shukura mamaka.
0: Ayo?
1: Masa
0: hapa nyeria inakumi wo?
1: Ya hapa nyokala wile ilutu yok, sifalta rohona witi ti ti.
0: Ilutu kenama lento hano?
1: Nari.
0: Ngaya kabanto animu insina naya?
1: Insina naka kiniha niwa sheraltu. Masinuale ole liwa kala hilo manyaku unyaku unoko na hinti wa manyaku unyaku. Yo na ntahare no tuwele urati yoni kala hii.
0: Ayo.
1: Oroto hawa arui laku tokovela kinarwa.
0: Kuu! Varoti kavo.
1: Manyaku unyaku yoni lo manyaku tiyo unoko na hinti wa manyaku unyaku.
0: Ayo.
1: Ahare no tuwele istarata chunta.
0: Masi nkahaya kwa rapali uo radi msambiku ni pia ina mnasheni?
1: Ora, iyo oni kia oni tohatu.
0: Ayo.
1: Eee.
0: Chau.
1: Kirojo kuru kituwa mbaba katu weta.

0: akala to kwena la roho lo warame bonodi
1: bonodi ka ke hali
0: bakani bakani ne mwiro winsina
1: mwiro nante ke liya fisina thororo ba
0: lape
1: ke mwiro mphula o fisina thorona ba nante ke liya
0: bona mte ke liwa ka ya ka mnamte ke liwa mo bakani bakani
1: bakani bakani ka ke no rati uo
0: ni no bakani bakani khaya ta mele o le shevo o mapi ka ho mapi sa ka ka ke ba bi ka mpo cha bo
1: ba ba bo giri a ka ba
0: a muri a nyu bo
1: a
0: nka ha ka area mo ni pia sai sai go
1: eh no muri ka ban to ba ka do go ri ba ba
0: ayo no shukurela na pele wa kwa ihali
1: ayo ndo go bari sala
0: chao chao chao chao chao chao chao chao chao.

0: to ko ina la piya la ka ki hali
1: salama ka ya al radio
0: no bakam bakane ni mwiro winsina
1: ke mwiro na paso la sele mwana mare ak ne roshi ti sol tsaka ba ke no ta kula ba la chiri ka ka
0: ano ta kula ba
1: ba bo na iwo
0: en ta kulo yira ka ne yirwa ka ne
1: lo mpa ti sol wa ta ke na na ta ko ka mpa ti sol tsaka ba munna
0: ayo ayo ayo
1: enai
0: maseri emi ula onipia sai sai owani iwo
1: no muno no pia sane ne wana khalikunno na pasonno
0: no shukurela to kwene chao chao
1: tambe go thapela

0: kala ron holwarami bonodi.
1: Alo, badi oreni.
0: Ngaye kani mwero winsina?
1: Ale gake jere manye.
0: Lape?
1: Ale ji gake manye.
0: Vakani vakani ani mwero we.
1: Kapule kado sadi pempa.
0: O kabdel gadu e poma yo pempa nsina.
1: Jina asani.
0: Asani.
1: Pempa no ni no bu hapa.
0: Ono bu onni pia eremula.
1: Eno pa na sene, ata ni refresh sa.
0: Ayo.
1: Festival wimpi, misera hapa ari wongo.
0: Ayo, ko ayo, ayo, ayo, ayo.
1: Rito no kona rupia paka ni rito, brai o tene we.
0: Ari atuwo.
1: Ari atuwo mpeje nanu karibu no, oriria.
0: Ku, teivelana.
1: Tata, ori yo kure ni osia oviha.
0: Ayo.
1: Rito no ile lo melo paka nroto.
0: Masimu kale lo ti wore la tu ani tuela sana u.
1: Kani none okume oviha.
0: No shukure la manu, no shukure la chau chau.
1: Chau chau.